0: Asholeng Steve Saringi show yok ngurukyo lomon samoja kamili kigredi ya maritia tuwa enka kenye mayen tenkolong edu taranesele kajarabi otoka tukul kigredi ya maritia na kenye risha nikijeni nkigwana mbani kigrajo maigwana retanolo
1: nkigwana enka kenya
2: nkigwana enka kenya
0: ye kigranga mane na simu inyo lelo kilekole ya semester enka kenye no longe dura takinga ma mduato orma asai po kinto lubo tofauti tofauti na mbani kigre guanare na nchere ili juki ureza nkolo ngole nikiata ajwa na sabwe dhera ngole timu lila rikukli opposition united opposition ili kitolari kwa nilo rikio male jubilee ajwa na sabwe dhera Dr. Fred Matiangi kidolda ngole londi ndinyoro kidolda noma thakarua lolo kendoro kwa lakai eti narok town eti mwile kanisa na bo tinamuruwa nema nao shentume siyasa na tejo ke yunuro lo sholo arma saipa wakin neo shoki kura United Opposition tolari lo angalus nere utikita monabisha na irejo ninchalu wana kwa idema iwa nye enyamali otabu na hata lo wana klolo sho lema kakuri siyano lariko klolo sho lo arma sai neti ya tuwa serikali nejo maigilie serikali na tiyari kore kura tolari lo angalus nere utikita monabisha na nore lariko kumoku ugelumu ajuna sabi dhele walelo hata appointed na tiyari serikali negra ipigia serikali debe ajumanya kigilie serikali na tiyari kore nkishute 2027 na yakuni ana United Opposition iti ya kutolo shulo ramasa ente gelu yoka muyoko iwa nyanyamali ni atata denda serikali na tingishu neju engili yoke rikore amuyoko ijali ni kinyorolo shulo ramasa na yake ntaase ntae mba sidan baade nkuko e 2027 ama hati nduwa tenu tolo shule maa kishi yakino nejingar masa United Opposition ana kishi yakino nejingar masa atua serikali ayatukia gelo serikali na tiri kore tanda kata te 2027 ken duwa tenu peji ngolosho le maa ya tuwa United Opposition ana peji tukio losho le maa gelo serikali na tingi shu tanda kata te 2027 urmosori na apisha na urmosori yare unina audo nabo na apisha na raki Airtel
3: wana nampangi ya tena 0732992321
0: yes nkwetu na jene SMS na 0785929839 nyesi ya nkwetu na juu ene WhatsApp ete juu serikali engile yu kirikori anu ulushule maa ameki nyorante nega ntasi mba supati ne juu United Opposition na pana kiju yu kwa maasai ente gelu yu kwa na United Opposition amu yu kwa ponu yu mwenye mali na tia tu ulushule maa amu ulushule maa mbukia ata karibu milion na genye kura karibu 1.1 million kabisa tindiji ataka Jiado Narok Samburu Laikipia Baringo ajona sabla idhiru mpaka ramasela Nguti Marsabit
3: Loti
0: Laikipia karibu million tana atakura ni kiara
3: million doi kabaya de million
0: 1.1 million ito ningo
3: yes
0: kaya tuwa serikali ane United Opposition na ancho rayu sababu
3: enka kenya maa hii NFM
4: wei
3: Ibu oling.
4: Rajin dalam lagi.
0: Kata kamu agak bisa.
4: Kalau nunggu orang yang gimana? Ya orang gimana jadi fahamnya jadi masa urusan dengan fahamnya saya juga tidak lagi.
3: Jom.
4: Ini apa sarma saya ingin bawa ini untuk itu urusan.
3: Eh.
4: Jadi lebih agak terkali. Kalau yang nasi tu ini di mana orang perlu jaga terkali. Menongorizo nado masa ya nadi na nadi ato serikali ni sinda na ato serikali na dini.
0: Oh menongorizo ora lo ato serikali menongorizo masa.
4: Ora kulo ato serikali menongorizo nar masa. Negu ada lagi nih jekre ya ispan ya.
0: Eh.
4: Berapa naik dia? Menongorizo sih kulo jo bosis.
0: Eh.
4: Nah aku kadal dua mana jo. Mereka ini no semasa sabu jo kamara mu amu jo lagi nih laumur tuhan dia jengiri tu. Anak, kamu nak yang ni orang lelaki serikat di masa yang naranya orang kuasa, nana naranya dia baik jisul di tengkar lagi, cipta ni yang kaji, ah, jisul yang kau ini ni. Nak orang nana nanti juga nai na, ker masa iguan na bentuk mau bar, nenek entok ni rasa iu kalau dia store. Entok ni ada asal kalau dia posisi na dalam pinjaman na juga mau, dia bar na kalau dia dua iu kaji, nenek entok si dia ni rasa iu dia tu ni.
0: sholeng ire joge dir masa injur pogen ka ko rekol do ti sergali ne memori so do masa na mato do laju ke ngori so masa mena ta ngoro be erin ki shuto sambur ne na ta shi zaju ki ata gidi sergali ne me ke nyorrena ken duwateno e sergali an opposition to lo sholema ma yene fam halelo
4: tara yene suno ni tere yama
0: nelle
4: suno ni
0: iboling
4: suno ni ni jumal fisi
0: karibu
4: lare ni ngamba re jigana
0: mhm
4: lewer ga adwa mu ni gara ni ni shere ga dala
0: mhm
4: tere rana ra sagira ada ra ne sabu
0: mhm
4: kana na madu na mai bolera na grande la ga ga ra de dia shure ta jener masa na ga ga hola na re le amure na ra ga na jange ga ni ga ga ga ra ni sire ni yo na ke ta sa ni yo ne do ni sire mo ni ke ga sa ni yo ni sire ni na ga ni na la ni ga la ni yo ko ki na sire ga ni yo la la ni ga ma sa ga ga da si ya ga ni ra ga sa ni yo mo wara ra sa di yo na na di sa si yo par ge di na ma sa ami ri ni na yo ba ga ra na do ani ga di la ma sa na ka su ta na ra sa ga ra yo
0: sholin duati nonok erejo united opposition kijo kilo shulor ma sente galu yoga mo ekibone ra senta mba su pati na yugo jelenta ajo na sabu dir olo sho lema nejo serkali a a ingile yoga rigore ameke nyor ma sa ne don kibono ra matin tai ton ko to epok na nena shia na graju ki ken duati no to lo sho lema peje na to serkali ne gelu ay to 2027 ana peje united opposition pole sana
5: anda soba lobi drak
0: ibo lengor gizok
5: dan na waygen
6: kasi dai biyo gan ka kenya kabisa mi kya tenya mali
5: eh wae
6: na sayo ko yugen kiti kija besi dai suwe
5: la amu si dai sin na ngen to bela ije yo de ra ra ga gra ko to ko to
6: yes
5: aroni mo di jiro ra ga ji ma dorono da na ro bi ne me dorono je ni sawa alado ningo murwa ba dori bi sok na ga ba
6: i
5: ya ma ga ba murwa ma ji na je ga ba lo boro ro ji se uri ka ba i bi
6: na na na ti ga ji adori
5: ne ga alengi gwana
6: eh
5: wa na ranga i e we ranga nga ya mo wore ni ne wo endogi ni nyama no na ita goro lengno re mo le ba yungu una ena mai gona ana serikali go yo nga na lo sambu amuki gwanara na serikali lo sha do go mut ndo bi do ba ga lo o ye ndogi na gwanare gi ai to ro me na do jole na nga ji na di ar ma sa ina na ta ma ni ji go serikali nga ji ar ma sa i ore nya na na ro la go mari manga ni na ta na ga ba tem na mi unga na serikali mu kono ore di ama mu ningo le ga jo na ba si ya na serikali na ta ma ba sa ne ugwara ga dota ma ga ba ta ugweli ore ma ida nanu da nanu da nanu ama ino je mo le lo sa sna la to ba me ko na ji na serikali ai to ro no le ne ugwara dota ma ga ba ta ga jo ma sa ka je na ina no ngo ga serikali amu ore ma ba sa na na ma ji ga ga ti ba ga yo ana jo ma sa i
0: sholin
5: ne ugwara de ngwa ga ni nyala go mari mara daba manna na serikali pi pi adega galtonga na genyu do mai sagai moro angai kwa ne ke sagai amu anta bo ngole na mai ra sa gulo so la sambura mugi gwa mari gi na da do ge mu
0: sholin olo geri la mafuta te muro na jo ina ta segra to loitai
6: enka kenya ma ya na fam
4: ya
0: ba ya na fam hello
4: jaba jan
0: woi
4: ibole
0: ibole pol na ngama
4: toro ke de gwene
6: nelema
4: sawa ora na mu mje da lagi fi de da ngwa bang fi aga sel no hello
0: ngin ngi daye
4: aga sel no ajo ko na serikali na ne giti na giti serikali lagi na aya ta gi yo shortu az ya jogu sam burlang ko le ni na mu ko re giti yo kana ko ne gi ra ka ni na ba ne ma kita

0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanganolosho
2: Seba katoko linyo wangan olo shoni sula kiti ya tuye nkakenya mayen po kilo nge Jumatatu miraba ke Jumasaru manare medosho so ngone nkakenya kikira Jumata nga maira chudlo umuro tofauti tofauti tia tuwa nkakenya mayen kakuriti ina
3: kabisa niki atake siri kile kuwa tabaiki ya yote niwe ite nkite sheni aore uri kilikuwa yoboli kiata atabaiki ya yote niwe ite nkite sheni nori kilikuwa yote joki nchere kiata senaki limuke ya epapai kabarita lesiyo Otalaki ndarikini tikita mare alaba liudu na wala yuniva lele siyo pirira. Ure wala lasha ninye lolemishu malambu, olemishu ngogui, olemishu kulangash, tenebo olemishu ketuka, ure nkanashe nye na enemishu majuma. Ure ninye norabayeno va le nekeo, tenebo enemishu resiato. Babayele nye ndiabuyu keton, Lekina, saningo, tenebo mayani. Urendo yenyana kana enemishu yonda, enemishu simpano, tenayan na yomat kanamba, tenebo singiyan. Onerasi, naonga kui, kumbukuleng na atungwaye. Reina, kumunuwe nukaroto, enyanta rikini, tikita monaudu jumaine, te muruwe rankau, tidialo ongama, nikijue ngiangayu, te siriani kahuya.
2: Nikijue pole nangarake. Lo tasato raga kigiranga maratu lo muru tofauti tofauti njo yoko ratuti le muru wenu kaingona lezo duguwa te muru wa pokin na baniniti
3: ratuti le muru wa
4: le muru wa subo le saira weni lang kene bendi ya masyang enda subo lenge nanga genya ilala do yongoro di bwede muru wa marandagua egisida ya muru wa vi yodoro jara rduwe ya warie Mirede rare erabawe nino. Hai jana anga jana shamu kikira mage yoga anyo jan. Egi sibe rari vya na murwa. Kega nyo rara age ranga genya. Deo gila wabu siya iri. Tomagino siya na mamera marare. Amore nara na murwa marandawa. Iri royo cha mana adalasho. Meye uni no senavi. Ure saru mono bidi badu ala wa inyiro. Niki nyororo siyo gumba mono gambagi rari ingera. Nilo rana murwa saru manare. Nidali ya na agarra duodamare. Agarra inyiro ya nga dawa senara marida.

0: Nakuyo ni muti.
1: Yes.
0: Neji ankopa nga kwele.
1: Yes yake. Ankopa nga nyo.
0: Ankopa nga kwele.
1: Ankopa nga kwele. Yes. Nukuyangu neti ya walongo lwa nyote jo. Njo rake vyo lwa na eldino.
0: Yes.
1: Anda yola ajo ni sisi wa Masai. Tumeprompt Mungu.
0: Uyo we prompt ankai. Aje kitipa kapini.
1: Aje kitipa kapini eldino. Sipa kapini eldino. Amwere jo. Yeryo sinko liyote le karanyata. Kaya idasha. Kaya irashul cheguti.
0: Irashul cheguti.
1: Ining. Nechore piki dungelo nikito ya jo. Angai tenelo nesha. Tanga santa ramuru wendi.
0: Na hata ngasanya ndoro kishungi.
1: Yeah.
0: Lulu wa yomanya ngai tuti.
1: Nejure saina na bogna. Hingra juu ya ngai mkonaja.
0: Natasha
1: Kenya mwera dike kemburi yotabu. Ini.
0: Yes.
1: Dugu yangu siyasa ena weekend.
0: Siyasa ena weekend.
1: Lele Kalonzo Musyoka. Stephen Kalonzo Musyoka.
0: Wa Musyoka.
1: Yes. Yola ajeri kino nana urugi ya malenyuru juu ule ukombozi.
0: Yes.
1: Olopoji NASA. Keja azimio.
0: Keja azimio.
1: Eme nyera wakane jaduwa NASA.
0: Yelo
1: mera azimio.
0: Yes.
1: Nyagara aluwa huu ukombozi.
0: Mera wakata ntukuna ji code.
1: Ye kenda. Nupa code. Nupa nati no shari ningilo.
0: Yes.
1: Ini.
0: Ehe.
1: Erudumu wanaanguleta atakalonzo ukombozi. Nelik angobu. Na jene Nyanza.
0: Nyanza region.
1: Olopama ni uingua Ulemishu Railo Dinga. Ndugu yangu nejo. Tena ilichorugwetili la Railo pengira rengoro.
0: Yes.
1: Lele nanu.
0: Passion.
1: Tena oldungani uriyamari ya Railo pengira rengoro. Lele nanu. Tena oldungani ushia nijungu Raila te siyasa. Ngira rengoro. Lele nanu.
0: Yes.
1: Nejo si kama debishinda yoko Raila. Tu mwana kenyo tu nyo tu dhatina na
0: tu nyo
1: ndeja ame kiboita
0: kiboita
1: ame nanu nambari ya nakatape ya bishara hila keon
0: yes teo kurupa
1: ye
0: nejo
1: kama arde ngole tenagala renabe yigi si eme nanu oibo ngajo nasa nanu kane na iwa nga nanu
0: paishoyo
1: madha karua
0: yes
1: merege lora hila
0: ehe
1: juki Raila menanla lomu kiolorika tendere juki poki pitu mkura tendere ya rentomo noni
0: yes
1: nionolo hiyo loruko koyo
0: nina
1: kara nantayari pa iwanga kidogo paisho madha karua beko naja
0: bimuru loriko
1: ya ejo nanwal chore la Raila Odinga oseba mwere kuloku liye nara mkurani ning
0: yes
1: na urefi yolu ya joro mkurani kincho iti opa o Raila Aisho Rais William Ruto kendogi na ji 10-point agenda
0: 10-point agenda
1: niki juki
0: ndabai
1: Nejo ethwara ila metabaro
0: kesepa
1: paganyo na beluru ajukinda yeji o karal chorela raila
0: nanu no eso
1: irungo yendere ila de serkali teno chorela raila yewu
0: nanu so
1: I am here
0: na kesepa na nabamo
1: yes
0: what is the mazi shiraila nedo limu or governor siaya
1: ndio
0: James Agre Orengo nejo tena yewu shol chorela raila na Kalonzo
1: Obaya odedeta
0: dejo katiti uni istepa Kalonzo down
1: Aisho Raila methodi
0: Aisho Raila mekonaja
1: no
0: katiti uni
1: ehe
0: dejo pela ngani bubu ajiju

0: Yema ekadolira roi entaiserai nagira ailebo.
1: Yes.
0: Yes, good morning.
1: Good morning.
0: Kedaro yankagenyenu.
1: Sidai yankagenyoling.
0: Mhm.
1: Rurengagenya sidai yoling.
0: Ashe.
1: Na mayana kabisa.
0: Uh-huh.
1: Ngijana ya sabu.
0: Sabu ngijana.
1: Kage tunapambana nayo.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Eh bibi ana robera dura na geti ngijana.
1: Yes.
0: Eh kitsangule na weekend.
1: Mirobi ya na weekend.
0: Uh-huh.
1: Taragiro bija.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Good. Asere sana mara nyamali.
1: Mhm.
0: Uh-huh. Anaratisha sada yule.
1: Yes.
0: Na weekend ya yule.
1: Uh-huh.
0: Ninjanga ya nashi.
1: Amen.
0: Eh nasara den kolong weekend.
1: Mhm.
0: Kolay nasara nyamalo ling. Hadogi.
1: Mhm.
0: Nawo sino na gente jita, ento na gente rit.
1: Yes.
0: Enderit. Ajunda joka kar dar gos.
1: Mhm.
0: Ni enderita karo. Adanya rongo.
1: Kabisa.
0: Nogo awo enderit. Awo radio amara. Ndawa sangare ne.
1: Mhm.
0: Hadogi. Wale do nyanjan kira yura la nyamal wale do nyanjan sa ingine la machinali kira la nyamal me ankolong
1: me enterit
0: me
1: ankore
0: ho nijara yani kira me ankwajet wale sa hizi machinali kidogo na giri changa moto
1: uling
0: hamidi nolo ipi lasima vimpa ebanga ken nolo mikinosa awu nyigira yobe nyala ala do te tengop wori nyiri gurogi nderit ko ra neno ni dumu yobe nya ni gi gorena
1: bai
0: woro si wosen nya nanu ko shon kwanye eh
1: era nyama la rage yango
0: wora la mashala nshi bai leke kero shen pili sabu kero shen pili
1: melele
0: bai de we aja paka benka ja
1: paka upamba
0: wora yola de miro bas nera wa mona bunya na kop na me gori shen wa ngarin na medi nya na gera fe
1: yesiba
0: na lufi la la robe sheba lami ni lo ngani ashe na na garna gara ga je bip
1: ni midi mari nya fe
0: ni eh
1: ay
0: ha ndege orna gor ni wa sro biyani eh de gara ga gir gronda yi ni me ndo ni nosi
1: ni ku inama
0: na wa na dumu ora sinje jo mai na ko na ki umia ni ja saidi amur na nja irunje mugudo na
1: irwe mugudo
0: na na gire ngwa na dai gondine ni midi mugi e kona ja
1: ainosa
0: at least ne or sininje me jara ngolo libu ya jokai kenan kaji bale nje yara ndao mi yara at least ra nyangira gara
1: yara
0: garantina
1: ore na rene
0: ore na nako ore nya do sha do ni locho ni mi yara 10 ni ore nako be tru be tru yango shaka tru yango shaka be me tru mi mbene
1: hai
0: ndi bagene ne fo
1: yango
0: ndi ba nako no me kita amba na oru ngale na shara na shumara kala gene esa faivati aji ta machine ne ne wasu nile gwa na shumara
1: na ishinda ke sinje ne
0: na lu ishinda ngara gina maisha sinje ne kira ma ba yo by the
1: way
0: kira ma ba yo las ma biara kumi tembe ne ne menye na kumi
1: ne emergency
0: ne emergency no na ji nor pulus no na ji ni sababu ambazo
1: aziepukiki.
0: Yes. Kajanga nayo la shilingi tena.
1: Na jina numasi ata aka Nomirishi.
0: Ni jina yake karibu sana atua.
1: Oramati.
2: Ndubulu biashara ino emu Africa Commerce and Industry Summit 2026 kiliki KNCCI ajogi oditarunda ginto mono ngwan rabegenda ginto mono ile olabale tomon nedetetena erishatem makeon na bunur biashara ni tenebo tosirwa oti Uhuru Gardens Nairobi erishara nishulare lelo orara saitiete biashara nintengenare enkariya nenye nitum sir customer ninge juko le biashara ino wow ndodwaine nani aseta amwisho oditarunda a exhibition spaces tonga lusunio no makem tiniyeu nikinchori ya reshara ninto duari biashara ino mbuku tata emu acis2026.kenyachamber.or.ke aragiwa shogi yoke simu mte 0203927000 wade turkili kwa yobutu epirta acis2026 niningo mayen fm to reshat pokin
3: Enke guran etumole guranak onke guranak tinebor mashabik tonke wanchano e dapoko siligi o akunyele sulak
4: off the bench and bang just another monster moment in a monster game
3: e bulosotwa ile pake kulur koryo ne pale pale kiyo
5: remagi sedu na mi mashabiki na si wachezaji
3: nesa sabu kwa Kigurenke wancha zolonka muka Kikitenda banana ponga tenki jabe Eng kiguran nati atualta ujalang
5: Maya
3: Eng kiguran ne maya nefema Ibojare franga solite kotata Ukiulumi jimamosi Itarusa isetenda ma omedosho sato monobo entiba
5: Maya
6: FM Ewangan olo show
5: Mayan FM

0: Kiolong ejumamosi saru menare engkagenya omesa shosong wan engkagenya ibuirare anjina nai
1: Mayan FM
2: Ewangan Ulu Show
1: Mayan FM
3: kabisa kabisa na jari mbara kuna sajalari ngone sa ungwan na imalika ni ora tumununu wari gira naka budukwane kuna sai kigira na jo ungwan
4: sa ungwan
3: yes ndi jumalo ala ni ngone lukanya bu ndi jango wari
4: Yes.
3: Okuni.
4: Ongwan.
3: Ongwan. Dikiria matinebo tenakenya edulara na Jumatatu ni kiti. Ondari na ndari za mwisho la baleja.
4: Leo
3: do? Yes. Ah leo ni Jumatatu ya mwisho. Ala ora ngi Jumatatu na kiwa la baleja kiti.
4: La
3: bale Roman.
4: Yes.
3: La bale Lenino.
4: Let
5: Mayan.
4: Ninyana.
5: Genzi.
4: Eo.
5: Morning.
4: Good morning.
5: Wazi alashe.
3: Ndiyo iyo alashe.
5: Alashe.
3: Uwe.
5: Sobe menga genya.
3: Sobo oleng.
5: Nei, rara rasi dain.
3: Kabisa.
5: Arake sana nosu dain.
4: Aha.
5: Iba na leka bodegi nire.

0: Ah, sio leo Franka, mimi ndio sungulio do ojo Mauricio itabaga na yule sungulio saa ngapi? Ola ni nini?
1: Saa
0: 2. Na yule saa 2 na ngoleka ni waja?
1: Oman.
0: Yes. Mimi ngana siki dogo tu anga saa 2 ndo ropu olomon saa ngapi?
1: Saa 5.
0: Yes, ole ni nini? Ni bona ndo yi bado ndo ru olomon ki bona ni gwana. Ora mati. Ola ni nini? Ngome la marka kabisa. Mwende rwado na adwado mungari na rasa ya hizi meona kwa kila lunganak
1: yes
0: tumenoa nanga
1: tumenoa nanga
0: asa kila mpakae tene mwishipi no
1: begi
0: nda begi amerosha ngari nara ni mwogi labo yurigia number 2 ni mwogi labo yu number 3 tanara kengara nare ngopi
1: kabisa
0: taya baba enye ngari urigia number 4 tayula aja humana ngari ya bolori
1: ireruwe safari sawa sawa
0: bibi
2: Ore Ebola na emoyian torono naishom. Kiligi ministry biotisha jo eton meta ina moyian telosho kake keti loshon lelatiam. Neishia na anikiribom. Ore Ebola na kita suroi tenembongo sarge arakenka mulako oltungani otam. Kita suroi si emungkilani oltungani otam. Erkara shule ruwata gikompeni osintano arakete nembongo aito giagane bongelo ota Ebola. Na itom si tenembongo sesen loltungani owa Ebola. Ore bulabole na moyian na yako imololong egitidwe lokonyo leng ininge myonto mputo sesen elorode nkwashoge ni lobishote ne bosi e waltungani osarge limintekim tendola jo eata kolobulabul arasho eata waltungani liyolum teke baike won ni wash report iwashe simu meshomo 719 ni ngoru embata esio kinoto toripoke won erishar poke suso janka kito sabuni wenkare narukom aragea sishore alcohol sanitizer menye kake lobar aragene taroto waltungani oota kolobulabul tenaki ye ora matetol tungani oota kulobulabulo taasi shure nkilani ni grip a protective equipment ni mpote lobisani le biotishum mintoki aparan ilosho noto limugiajo ketia na muyan na atenelo metaa ebayi itaparana todua ibiotishu ino tongolo ngitikita mwobom na atenidol eator bulabuli le na muyan tosho report inakatake mintoki si anyankiri oungwesi omotonyi ana nagurkeon yegenyi nkolin arakyo yeyayi matarit lelo olo netumiki ebola ni mikintoki si etamana ormarenke kake matosujira tiyuta oosipa oita yu ministry ebiotishum ure tulikili kwa yoguta ironyasta 719 hash arakiwoshe simu meshomo 719 ngiro kisi jali urikili kwa emu whatsapp te 0700 719 719 arakibaiki mtandao ang e www.health.go.ke stay informed stay safe together We can stop Ebola. Wuri elera chuti nigiaka ministry ebiotisho KNPHI Catholic Relief Services CRS etenebo co-group partner project CGPP.
3: Eremaya. Wuri dolo oldungani pelebe lengishu yenye neti enkatini nemelimuno. Enkatini ingiriata. Eremaya. Oldungani leitwe itimo siligi. Oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nkuruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Bukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba ikisa uni enke warie. Tiatu ankawilele mayan. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki enkatini. Elo oibeleke nye ingishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu ankawilele. Lele
4: Mayan FM
5: Ndoropo Lomon ke Mayan FM

0: Yeba kejito idana sembala nebole kanisa najo FFAC ngokirde ngakwa ya. Ya dola narna kwa ya. FFAC ngokirde nga emilishwe kwa ya.
1: Ngokirde nga emilishwe
0: kwa ya.
1: Wow.
0: Ile gyo ngara nyo ngokirde nga?
1: Ibai.
0: Buya kan kan nyo ngokirde nyo wae. Haya. Kia ni mara moja lazima ndio nasaidia na dama. Kore hii kai shingo vita na mara moja ni simu na be mwisho kabisa na kidogo yana nalo. Tu ene kiti e Jumatatu. Pindo na sio gajo ni sere. Ni ndio dai shule tabu mere jomo.
1: Yes.
0: Rex na ndio ngurungu rumenye durara. Kile wadio ngurungu na.
1: Gira yo ai dip dip.
0: Yes. Unga dashi ngorunde ni. Sio ne kama ardua mere nyari sendi ngendarnda.
1: Yes.
0: Hai gino shar gali wale.
1: Kabisa.
0: Mwari duwa kitake? Hai gino saidi. La nyeri usia kile di nyeshi ya nkoshwege. Usia emenyerishi ya nkai. Na gajwa nkoshwa kasuju ya kuninyana nkai na nyeri saidi.
1: Number two.
0: Amu
1: tenemeri na

0: Enchangolo
1: Ere Mayan
2: Doropo Lomon Te Mayan FM
3: Boleng ola ni ngoni ile gresheni ama yenefem map na bomb point na rana abshana kai selinga kanjo inuro na ganga nyana ma yana meraba na gana rishara endama sai siete ndama ola ni ngoni kaji timothy turken maidia mari mai sholomon na tondorobum egra bogo rishara pe aramadil dungana poken te disiro do meteor gela ola munir kili wai lo hor do konya nesebo serikali e morais william ruto tena rishara gela na kai tara sampala enkuleboni to lobe county kwale tormani lankare narok tormani lankare e bangona ruto fe egra na kamena negil nure na galari ko lo pinzani ogra na kai ai gil nure serikali e kenya e kenya kwanza lankara na ga maendeleo na ipira kitai na gengi na bigrai na kengiroshi yerlu monage ora is william ruto nchiri e ore na tan karnado ne shomogina ba kep negele na holosho egre na khair duba era marare e maendeleo
4: Hii ubaguzi tuachane nayo. Wacha kila sehemu ya Kenya ipate nafasi yake ya uongozi. Najua kuna wengine wamekasirika ya kwamba tunaendesha siasa na mpango wa usawa katika taifa letu la Kenya. Ndio wameenda kule wana sponsor, you know? Wale masponsor sasa ndio hawa wanaleta watu hapa kwa kiwanja. Watu ambao wanakodesha akili, hawatumii yao. Mtu ukishakodesha akili wewe ni mtu wa chini mno. Sijui kama tunaelewa. Nyinyi wengi wao mkiwapata hata hawajui wanapingana na mimi kwa sababu gani. Hii usawa inasumbua watu wengine sana. Lakini mimi nataka niwaambie liwe liwalo. Juu chini kulia na kushoto usawa itakuwa katika taifa letu la Kenya. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma.
3: Wala mwini gari sikuwa na kwa raisi njere kebu na kawa itingi siyasa Onga jiko ene glat tenkugu na rashito ito lario longa lusunire tikitama ona abishana
4: Ndiyo nimesema siyasa ile ya ubaguzi, siyasa ya ukabila na chuki Tutamalizana nayo katika uchaguzi inayokuja Hapa katika uchaguzi huu wa 2027 hii hapo ndio tutamalizana na siasa ya ubaguzi, chuki na ukabila. Wanapingana na mambo ya affordable house, wanapingana na mambo ya SHA, wanapingana na mambo ya mabarabara. Wanasema ati barabara sijui ni shiny sijui nini. Na wanapingana na mambo ya affordable housing kwa sababu manyumba sasa inajengwa kila mahali. Wamezoea ile ya zamani ya watu wachache kule. Mimi nawaambia hiyo siasa ya ubaguzi Guzi, tuendelee na usawa yeah. Hey bwana ati kwale mnasemaje yeah. Na pwani
3: Wala wani rogo nyo sene rai rashigi kaundi rike juado Samuel Kanaro lesugi hinjire meita semna kanyo ra Nkinyala wengironya na imu serikali tialo na kinkishu na tara kidet te kaundi o sambur Wala giri wailo hoi maka na gila rigo ni tempejana sabu kulinge gira na kairo Te murwe kitengela telo sain kaundi rike juado E gire putu serikali e murabara eseri ya ni peipangu na kawalo ina rusho na rase E giju na siule segi na kipangu na kinka jormasai atum enkita shere nyana seba E guna kagwa ngurolo shu ni boyo hinkironya wenkinyala
5: enyira maro mon beye isu yoga nga yempiris romba na grasa de kenya amu yungo linya li ngoba lo shola dere ngishu bia inabishana oro masai de nguri ngishu risasini dere nkera na agra ngola ingwa na nakishu eki yew niki jonjere lazima ina beji buyo serikali ekipa ligyo lungani orasa ina bishop utakani sajiro kage anajidu mihiwa ligage yare na forgiveness kake tinto kiti nika legina ifo aro bali yu lungana bolungani ulotuwe itayu laisena Dene sa dide sampuru Na kesa raisere takajia Kiye unikijo Lazima bejibu ni yokte na bae Na lazima sii Bebungi Lelotunga na kota ngurishote Arinkishwa Neki megil dalamate Endoroni Tenkara kiki ura iroro De kursita isere yoko nkwanye Bea palisere gali Enginyala Na lazima bejibu York Internal Security Ministry
3: Wala wala mokulo litimito tondo rabu Hei mwipi na bumpo inti narana pishana maja nfm Awa narisha na saisiet endama Tada mwajwere sana udo na indoki na akatu Mdoki ya sepo na kulio mtondo rabu Kaji Timothy Turken
2: Lolo lomonto ndo rabu Tamayan FM
0: Maya
2: Tamayan FM
0: Maya
2: Ignition na rito rolo shulema
0: etashoma nenyora samur oichamus lambaringo
1: lambaringo
0: esula telekipia nenyora kajado netijenga yenaro
6: eremaya
0: ashamu ye oisabeke yuokini maile pate

0: 20 minutes imepita ana Bosch
1: dakika ni 20
0: za 10 kamili. Imagine
2: kuna nini jamani,
0: ni uchungu sana.
2: Ni uchungu, inauma sana.
0: Kagira na jaime ma nilikuwa naangalia ka story tu pale online.
2: Yes,
0: na yake mbari or barudu mbari na pato dogea. Napata mbari na imalawa agradi agasi biashara ni akulaga ilawa.
2: Yes,
0: napata. Eti agra ya magalaga ile biashara i loswam. Lo ndo kiting lo shagi biashara lo mir ndo kiting.
2: Yes,
0: nyangota rantare nemir na nyangota rani nyeri aje to anka ulele. Tenura yene mir hengine. No shoge le simu. Wane kitu mito. Just call him. Roni aje poa usi rodu na rogiri. Nashukwa rangto duwa kiri olche kutake watake. Siku na nipata. Rodo liang la me keri duwa kere trust. Negu joki ya kesho mang. Peye shomo rodo asina na rogi. Peye kera wakropia ni amo kanyamal. Kanyamal dormarita. Kilo da gene jo luwae. Kidogo nirolo baje ni aje ono ronyo. Mashughuli imekuwa mingi. Unapata? Nelo tasat nejing kitu ndoma ngarai ola yule lenyaji. Rubaji ngarai ola yule lenyaji. Ni ola isiela wajo na la kuma negre bwa ngangije.
2: Yes.
0: Neji tole na ola sarano shiage. Ni nebo na ola sarana situation mera ito kitiaji. Ana akwa na pesa. Kage kwa bahati mzuri. Kera linyele rasat kera ngari duwa tulo mariki. Eitha kedua anoltasat asho kedia genyangari.
2: Yes, kedia genyangari ya nang anoltu ngani ya yolo baya.
0: Nekwe tika ndomono ni ta town. Nia isi pitali nelo nye naje ngaji sidai. Eitha we rana kunda operation dana anyo kage iki tingi ti bila geni nyane konaja.
2: Na ili kwa kidogo.
0: Ili kwa nenya malu na oltasat. Nijiwa oltasat wala kaile. Kwe rangto duwa orikiti asho ti andini. Oyana je?
2: Yes.
0: Shoma
2: si. Biashara ira.
0: Oma si ya doi maraje ningo oma rodua. Kwe tu lenga mara sipitali. Kira nyamali ta. Amo erigi na sipitali na mara nyo.
2: Mara
0: rupiani. Mara tano. Kage, leseria ni aga amo. Erigi ando manoni ajine di nyesi. Yesi
2: dai.
0: Kage gare mbili na efabe alage na maituru. Kanyo nigi mitu.
2: Yes.
0: Endogi no. Ejoko lola sat. Ama ndanya malole ngama isile na robiani. Duake. Kitambala dola nola shape endelea ya gaja. Garada dungu dungu dungu majambili ama mangi shemegi wala ingi shajo. Residen kita natia aburi waling. Uye merini nyene 20. Ewa wadara wange kitikitam. Nala nwe gaja la dolu yankitin.
2: Wala shape. Tosa yini.
0: Kore wile balansi. Nahara waki amu. Mara haraka. Mgara nasira. Nego mangas magari.
2: Matumuki ya holo ya sai.
0: Lalongani yoloro na atasadwa gele nkanyi li yolo. Kage miyodua atasaro shake doda lalongana kwa lengi. Doda saridwa kwa iji wesani nja nego doda meyara
2: mako mingi.
0: Nego gara njelibia nanyana nego meyolo nye kujia arrangements kumu.
2: Yes.
0: Nego kia mini ashon kwa enono kye. Sawa tera kaki njia. Nero wa yole alasa 20. Nedo yole reba. Nedo yole. Medeba the following day. Itulia ni nyambaka raiseri. Nego na ito rupuganda ngarai ando manandu wala rata
2: yes.
0: Wale subuhi ino shogal dasat. Topo ni gaya ngalu suni to manumiet.
2: Yes.
0: Meraa 35. Kitumito? Meraa 35. Nego kuni yol dasat sipitali. Wal dasat duari po lengonjo bongari nyanak.
2: Yes.
0: Nego kwenye doyo inye sipitali ala doleng nyo.
2: Ena duwa gari.
0: Ala doleng gari dana irade bugu. Amba kama iyo. Kawaida tu. Ore tina process. Neldu ninyo lea dama nejo kwa njokuru kore duwa lashe ladi ya kwa aldasat. Na utakio olchokutu olewa lashe kake mwala duwa odi ya kwa aldasat olchokutu.
2: Neo shinyo olchokutu
0: miss. Kapa yeni aldasat kwa shoyungo lo olchokutu simu mwela joki. Kira lwa nwa gara alotu mwele. Tuwa njokwa lashe oje. Nerunyo vitoki altasara alduang, vitoki aldete sabagyo jagura joki, eldashi. Nerumenyo rubiani, nebalinya nanga story sabuk. Mshake norebelaka aldwane rubiani, yugulungu luwasa kesikia iduinu.
2: Yes.
0: Ya mzee akaenda, shupa subu, yoro tari rubiani, daranyo ama joki, yoro rubiani. Ati, jogari janai, sawa, kai didi, taundeni, orinya mati taundeni.
2: Mano tutu.
0: Intuwele melebo amaka ashini nyara, na aludisho. Nabata? Lomelebo na alusa andole nagara, aldani. Aldisho, mwari nye lele, gerisho, loboro robo.
2: Wala duwe liwebe nyingiri.
0: Wala duwe bianye, yes, exactly. Nya unu alta serele.
2: Yes.
0: Tribu kulo kijanani. Kiyoshu ita arara.
2: Kiki gaja.
0: Kiyoshu ipi. Midogini ara, yeli kutuwa iwe yu ulogi yankama, medina. Naipekena nakanto kidogo.
2: Yes.
0: Nelduwa lene isho alta sati 15,000 cash. Yeldu nyo duwa linkera, oh pole. Rice nye njadanya, sukari. Ashuwa nono matunda. Ramatu wa shoron matunda.
2: Hengu ito.
0: Mujoka kwerta nai, ole yangu naja, yungu hito.
2: Shika hii.
0: Shwa niye jaranisha nadoa, kiarai. Elifu, moja. Asi, nelo niyo jegu nela uragoy ole, ole gashe lema ladu. Malama kula asho kage, merisio na.
2: Yes.
0: Merisio kage mkaja?
2: Melama.
0: Melama si kage merisio. Nadol ninyo le alashe, nenyo runa ninyo alashe. Nijyo ore alashe. Nenarubia nisho alta sa 35, ole ninyo jimpi alashe. Megiro, mabani ninyo alta sa 5. Ninyo, eni ore tebe idwe biyashara, ninyo keti alashe. Etuero njpe ilarasa na maga ure ilarasa na aga ishimu. Na maine jwa kakide zoro, kanya uja maide beshoro biyani. Kumbe ore de pita ninyo alta sa, dedu ninyo alta sa dhiro biyani. Enyana. Diliza ketuma jambili.
2: Deli kaiva.
0: Pesa ikaingia. Kaka rasaro ile loyal dasat. Eti duo situation ngule.
2: Yes.
0: Haya. Ndio marasaro biani. Ora grani nyola aje bela ara wala ye. Ka dollar message ile dasat ile 35,000. Meti da ya kutoa meti exact age ta. Ndio ndio message that 5,000 shillings. Jelele kala ara na nulu dashi. Eta kuna rodole ile message pi. Amu wana na gharu biashara profit agere ngoro. Mimi na rafsa profit.
2: Mimi serikali yara.
0: Mimi serikali yara yigara wa rupia ni gara bado wake. Olo dulu letu miado baya ke cash. Kiri na budget. Yani atwa na biashara ti.
2: Yes.
0: Neo sholo tu kutukum pio.
2: Nela ira yolashi.
0: Nela sara yolashi. As. Rani rekota sa ironi jolje kutukroga jana. Hawa kubonga.
2: Meru utakani nyolche gut, ole
0: Olashe wrong.
2: Olashe wrong.
0: Yes. Nejo olashe aljama ingam. Nejo, nilagune todolo message pi. Nilara olashe mpio sana. Marijo ngorore le message. Peinte rosho gine lasa regin da regino neginya lagino. Na ezumurude nana noli abori da saai.
2: Amme ano narubiani.
0: Amuno narubiani, nemeri ondone bongere lele. Nelo ninyara olashe. Direct. Nelo la satipa. Ejal riba. Ejiju dia melonga ngish.
2: Korolashi.
0: Ne kala longa. Melonga. Korolashi yaji. Yeki jute jonga lebera olonga ni. Alo de zonga ni. Tukijari lo lo nduara. Keya. Longa no tiwa ne jor biashara da doi. Ish. Jor biashara.
2: Kelashi ngoladi.
0: Ah ah. Olashi da da lo bene nyana. Dia ke depa duna biashara. Tama jadi angolo le oldasat anaga isile ndiro biani.
2: Yes.
0: Nenye oldasat. Biashara yeme wanaja.
2: Madam.
0: Maras. Mairo biani nonuk. Nekaja. Nara ndo kiringa ni namiru.
2: Yes.
0: Mo wengkita ni nginde bagudu ni kwa orotini. Meri kufuatana. Aya. Meme elonola era olashi. Newe era olashi oldasat. Ole olashi el oldasat.
2: Uro biani.
0: Nea taro biani oldasat. Nea palake ni oldasat analo. Ana ushike lele simu. Nyo shoki ninye sigari ni direct. Yadu burro yoyo alashe. Nikita do orpurishoy. Kita yoldo.
2: Orpurishoy.
0: Orpurishoy. Ware the following day mungo londo so weni gesho star rasasa. Na ango lire bia wali ya mayo alashe. Te show. Nela walda saro alashe tepa. Nepo nunui
2: osokoni
0: osokoni direct nejokini egira ole kegira na oltasat ake adolu ole amu communicate naatai etupukuo erewa nyoo egira areu olashe nejoki ole kiriapishi apik nkaik erewuta olashe koleng'ae ele ashe nejo olalai kaji ntung'ua enkang oltasat loleng'ania ina statement ake yiok kiyieu nilo aigerr neeku koleng'ania olashe ee ka ndani doi sinyo ala oshoki iltasati lenye kitaasa biashara oltasat
2: nairuga lele laibung
0: aibung oltasat kimbung'a ee kiyie nyoo olashe marjinga ngole ntomononi aji ole na ajoki maras biashara na ninyo pela atosho kaje ku maras biashara naasa ka nanu ana ina najo oltasat kake dolta na ajai oltasat eruka eta kae ne oltasat neeku na yore le
2: eta kurdi
0: neeku na yore le moruo nikilotu ebung na ninyo likimboroko biashara yetu potition ninyo na ire ndi na yendo ni taasa na lolo yo lo minyi nikirisyo
2: sigarini ele
0: kekinya ele potoki yo serkali ne ayo la shumba nejo lewa ore ningo mege ngama na moru mate yako mape si yok mape ra si yok hedon ele moru araka araka kedis nyo la gilili lo mari kidogo kidogo mero berat faili ya guwe mpesa statements nini nini nini kedigulia na show cash sawa meeta shida withdraw na isho cash ehe neguru beneja bas neboi kisimpani ite run maridara wa meyoni nerol neje emikrode megere gelwende ma

0: Ranga ansi na na na na na nyangol. Salam alaikum.
1: Ha ya.
0: Genere rayolo mistari next na
1: ni lo singolo
0: singolo
1: ni na yolo ngalo de jok valem do siaga gwen
0: eh ni yala na am kana di gas
1: eh era di ala gwen ni gas
0: ka di gas rayolo
1: valem do siaga gwen ma di agi
0: oh ka gore de bogin
1: eh
0: sidan ban gran ro ban ba kabisa eh rana weekend lu so ina ra sare functions ku mogolin mogolin It's like the lecture in Kedle Nairobi.
1: Yes.
0: Kuna several functions na kwa Masai. So imekuwa best kabisa. Nilo biradi na lenga na lenga. Nori ya nija, dola naka ajo, kajuku mkwa Masai wa lenta na lenga Nairobi.
1: Yes.
0: Nisu la yanayiku law students. Wari naka suguli ni. Pata? Amu erijengake na lenga. Nadolta, El Nino counterfeit.
1: Yes.
0: Yani El Nino fake. Jadi kama dia El Nino. Kena ngolong dia apa? Mewah dia ngolong na kweli El Nino re nolong. Ore bagi wae dia ngolong. Da ji El Nino, ye ni no rizo. Amu ewe ngolong olapa full moon. Crazy. Kage ore te kule wetin nisula nake ta kuna kwa binage e highlands ni dolta naga jo enodnoto dolo biro kidogo ne kuje me torno lin patapata mvua dogo kidogo ni gere daraja naga jo ore te kunolo ndorobu
1: yes
0: na ke baba da ke yan kaulele na ke yan chan kuna jamaa hapa kwa hapa ananiambia yeso tu tuninje tumpian chan yeso tu jona mvua
1: Atujaona mvua sisi.
0: Nadolta dia alajo kaleke dia nchana dale mau. Rasha na ale mau. Kwa mau imenyesha nyesha kweli. Wada na alona kena duko mte juo nyumu asubuhi. Enda kopo. Ajo na sample itereu. Na ke. Urgo kuyo. Kwa wada na ale machakos. Kajado. Yudi medoba. Medi.
1: Yes. Rone tu abogage. It's coming.
0: It's coming. Gralo tu. Newa kuna wasawasi. Gralo tu bi. Ule siya itoki. Tuwana diba na genige makarado wala nage different reactions. Waltu nga nare nina ake. Kira siti nage nusuna na bagrajo. Kito ningen torno linda karaka nage ngishwa nare.
1: Yes.
0: Urusha ingete nge meyoro lopen. Tenishiri ngishwa samburu. Naroku vile vile. Kajado vile vile.
1: Nikirudua by the way longana le Lydia lo nage in North Eastern. Watu huko Isiolo. Ebang rua ninja jo kanyana to ngin girala jo ma nation.
0: Ho,
1: what is this?
0: Yo ni nini?
1: Yo ni nini nasema hivi. Nikirudua MCA, eti MCA obo la gajo olina county.
0: Le Sugota Mbarmar.
1: Yes. Ogra abu ako leng. Ne gira ajo. Kanyye nani gira ajo maa nation. Iyo ndiyo nini iyo.
0: Mena
1: ilo. Ole isiolo. MCA le isiolo.
0: Nini akasilo ole isiolo. Ibunga dara asambur mwende munga dara maa semuj.
1: Yes.
0: For your information.
1: Yes.
0: Medlo dungon maa siri siyadi. Ibunga te. Kakwari nda le isiolo. Igen uzalo wana kwa dara asambur.
1: Yes.
0: Ika ndumwa mbaga lero na rono karisai la last week.
1: Arudu aja girajo by the way. Wore nyana na gishu na rara kina nguna.
0: Rejo gishu na atur.
1: Mayola ajo kenyo na gireta. Menda ina gishu anga tara. Sasa. Gira.
0: Kumbero ndia sabu kamburono ndi na.
1: Sabu kwele.
0: Rejo nyar gavanai. Rejo.
1: Arudu asile kaila lo girajo. Erejo rol governor ile Samburu nor bandit.
0: Erejo gidar bandit amiga lo show na la bidara mara.
1: Erejo kanyo unaenda kukana warani huko kwa msitu.
0: Kelo shaga ni abasho
1: ne la ngo ngi shungaria. Dola gari ngumot au ngi shungaria.
0: Gidei. Amari jonyo ar governor yoren. Wirani udu bungi yo kidoge siai makosa.
1: Ehe.
0: Ashuku esabara na jine erejo. ore yogor kume o Turkana ra Por Pokot nejo neki ara pokin bandits era Sambur era kume era kuldo kake meera na nyorimero naina bila jo meru njo kuldo la shida teneji atara te Turkana meera mebwagata nara yo migaro ore be jikwa niki jokwa ore be riyo ko Turkana ara obolang ibu yo ga lipisar ko dagai ani yo ni kama
1: yo ni
0: nejo miro megera gara Pokot ni miro Turkana ni miro Sambur kake meera na ninje miro nan njori ana ngai musho
1: yes
0: mera nan nje bandit na un jogre umia nan njo bagaba aya mera jumare bandit ara duwa mara na gavana no senta ile apa
1: yes
0: le sio le gra le ol jumare gra jo pishori yon to liana begir bo ende la ri wako la amo mindo ya gare bor ne sumbua rejo mindo ya gara legi yola ramata globe nyingishu nani jaginjo kula tioli meri giriko
1: globe nyingi
0: peri bendo ringenye nde jore mchesho yok e jongop somoko
1: kagira
0: bendo jota nyamalanda
1: kagira bola nu giligwa nu ndugu anajiuliza swali kaishi rainyo kulola wako na tioli
0: boda boda gereni
1: amu adolta wa long adolta ngole sigarini lelo le operation Erentio na grajo kingorurua na tio loleng.
0: Ho.
1: Ii tumeitafuta sana. Mea mashini ndogi na eni hata huu kiona tu.
0: Itegea lor kulekai.
1: Yes.
0: So, ore ngulara thasini al kavanai. Mita jomi, ore yuwa kulala na eki arake duwa na lewa omara. Emeti duwa kala, meata ngulia ba mero de
1: kuma. Memeri osho loishir.
0: Aya, mininga kata kwa lisha rajo kona. Ni mininga kata yuwa kinchira rajo kwa lewa. Kera rajo lewa. Kwa rada isere?
1: Niki yoko.
0: Niki yoko kila wa. Tesran. Ye, yeah, mininga kata isha. Nego kwa lewa ishirata kureti. Likwa lewa kureti ishirata. Ama ama adi damu yobin baka laba MCA taraki.
1: Yes.
0: Damu yobin. Oko leka hake.
1: MCA le angata.
0: Orkoleka yake nori biyoni yolo maisha Samburu wodling. Tabe darisi yako lola la Samburu. Yake nasi nasake. Kiara lao mukole la Samburu. Lori bengi dodol. Na la ranya ni nyeri bengi dodol lesi mwenye. Ni yore lebu ana nol chora la yapa tarai kundo longi. Chora la yolinge le. Ngalle mai. Ibolo kile kai.
1: Ngalle mai.
0: Arele. Na bisha ida diri lolunga na kwa tarai lunga na. Meji story. Nejore nanu keji olowa lowa rare mumayolo eni kedare moninye rara